Se kolay ding ki che du me genka mala ji yinbe nguan ne. Cagui chana ki na wei nguri mabu shi la gipsun che yue jing. Kwa ni se kolay ding tu shi yun che ju yinbe shi yu zui ji yinbe. Nima piusum cokbe ce so changi mi la wa kyang yue. Nyokzin chewe chana mala chwe tu, nganzo ngarishin shedo to mebe gengwen tan, rengzun chunyi mangda jik ne yubsi.

Kwanzu karjiji la mi ngi ki ngur zhe to ne chungwe su pundin che tup ki yuebe hajang ki yung shi. Tuyin rinpo di nang Chubu shui ming ki chudo tu gyuncha mebe to ne portu be zhe dintra shik chidara jangwa yin nam. Mi mambu shiki ti nilu dogme

0: Lospela, di xiao hu wen ma chong kong le, fu hua lo ching gi jian kang lan shan la yue jie, nga zhe ju xie. Di yue bi ne, lu zi yi la so ba, ni ban kong zhen qie chou shi.
1: Ni ban kong zhen. Zan mi le dieb ji le, ra ni zu ta gra la ne, yun da xun de chung min du. Tomara labda lidu. Rangka magbu chanlal khale loo zang, kongka rang pizzi shiki. Nye rang mi shindale jang yub tuanji, bilu suemu jung. Gwandas lakwa yu sidu, rangka nga. Yudu ka nesu ma shini, nilu yum zhe shingi yu, nona nabda jini jibu sigi. Gap titu na nye, rangka ki yin che kwa chuna, duku tawba samchu.
0: Gap titu. Kirangge mimang wi samjul ma sem ba ngalap tra nya nam shi
1: je de nya lap tra chi go chu no jan tu tu ngur da jan ge shin se ri hol shi ma to re ka di nya da bi nga ran yi pa le se na ki she ya ma go ri nga ran yi jin ru min ju ma she ba gyu ri gu chi s do do chi le cham chi a do

0: Ola, Jis. Shela chowa pish.
1: Chow. Class ga chow. Chow.
2: Ye ye ye. Ra. Geranye nimdo sa nyeme be.
1: Nga xiao shi sa ga na sa ga zhu ge.
0: Ji. Nga sa ga na le yu, pa shi luo ge ba.

0: Jis, shangam zha ma qi. Na si ni le ga yu ni yi. Yong a.
1: Ya, Ming Yu.
0: Ba la.
1: Ba bie zi bie to gu shi tong da. Rang ge chung du ga xue xi ge da.
0: Yu ren ge sa he ma qi. Chi mu ho shi xin bu la.
2: Chuo yao xia de gui.
3: Yao xia xia la.
2: Yes.
0: Ba la. Na si ni le gong si le ga zhu ni yi. Kira nan shun du men na xiao shi sa ga na pi xi xie la xue de de bu yo ji
1: ju xi le tu shuo mo xin ji la bie de ni ruo de ma xi
0: mm xin bu le
2: ni bi na go
3: des
1: kira zu gong si mi ran ji ge ming la si bi ge ran jin da xi mo ren men zhuo
0: ma ri ku zu nga jin qie ji ge ming la si le bu zam ji ni ne nga lim ji
1: Rang dian dian jin da zhi, lian mi shi da zhao mi min du, nga yi qi mu su.
0: Nye gong zi na, rin zong gian qi yu. Lian ge di, rang ge jia la ka zhou ge mang zong tu ne, yuan ge ti zi ge mang yu zhi.
1: Jian ne rang la wo le mi mang gu mian zhuo.
0: O.
1: Din zhe yi ne, kong zhe rang le ji ge ming la si pi, ji ge su la si ma pi ye ha li ne.
0: Ka li yi si ne, gong zi ru su xie ma gu yu zhi.
1: 这个名字是不是有啊这些有的吗明月嗯是你让你家住的我还想让这公司带他吃啊既然我这公司比较困难啊厂里的钱既然比较熟练干没熟练就有嘛的你家让这公司过日子去那个也可以了但对多是不是也没用我那批给嗯
2: 지게밀라 감사.
4: 지게밀라. 지게밀라. 지게밀라 감사.
5: 지게밀라 감사.
4: 지게밀라 감사. 감사. 쇼부디르 지게밀라.
0: 호녜발라리. 녜두니 조심.
4: 옥수라 쇼부디르.
1: 두니 쇼부디르.
0: 녜발라르 수슈다.
4: 레스.
0: 발라, 키나슈아.
1: 요.

0: Pala, kiranga ngenyil kami soya yo mami. Ta sunda.
1: Nye kachim se yim.
0: Kiran kusun nang da meba, tinde nang mari.
1: Rangge jujo genshu ni ge dong da. Nye kachim se ba yinji kuni yong gu yim. Kuni il jinju gor se ya yim.
0: Kiranga ngenyil se nang maguda.
2: Mingzhe Azimayon Nijiba Rangi Mingzhe Mingzhe Azimin Kharsa Dua Nye Chengmin Du Julisa Julie Julie Yinji Yonguyu Dola Mingyue Xiebnengxi Kiranggu Su Nangda Meba Takri
0: 唉，工作忙，用笔呢，那看来就能生命。天亮大光，去年不得的突然事业。啊，这波多低呢？

0: Shambhala's dobi ma sungwe.
1: Lenin sushu yubi di, yana gumi do. Yamin rangi tsudish chida.
0: Ola, shosai suyza, shoga pi shu.
2: Kunzo chowa chebe, kunzo kato chowa piyo.
0: Kirang nye le shela chowa pi, shela chio sa suna kunzo khaba gyo, jibidwe.
2: Nako wama donchi, mili suna nye sego.
1: Chichi ori yori mado, shahar liyo mati. Lamsang yo chucho khaba yori. Tsangu chowa ti dedi, kirang ke sumo gu nyong duwe.
0: Ola. Kunzu lo yung ba, tu tsui gozo ba. Nye le kirang shela choga pi da, nye cha kunga sui me zang, gu su ge arding ma shi.
3: Jis.
1: Gu na lo ne kebze.
3: Jis.
1: Nye na lo go kebze, nga da gami do.
3: Doi da che.
1: Mi di je, pe si do me.
0: Ya me na, rangka chucho shun bo, nye le ge da na.
4: Shaoshi ge suibe dubu dian ka shui mar bei. Ya, kakang su da. Ximu to dangda cha ba. Ya, kakang su da ba ba.

0: shiyo marda. Chukku me ne, ngansu di emi dhukwe. Nima shi suwa dhongbu yi chebri. Kwa kyo osi nye di ne, gde jirle ne, shasha sati yu chetu ubi. Nye namya uran jir jansho.
1: Suji mo la, tami ma chona, ngansu chongzu yongmi, kiran suye cho.
2: Si, ba rang kar shen yo. Jira kari shen yu a, kan chun ma shio da. Gen shi kyun shen shi mi du. Suji la, ala di, nye bo la ka shen yo ri. Da chon le, di pe bu chio. Kiran nyan suji, Tūsī mā chōgū tū xie kāntō chū tā.
3: Shūjī mūlā, nye kērāng sāmshī tūgī sū shū bī nā, kērāng kē tēntē ngā chāmyō nāng gārī. Yīnē mī shī ev nāng shī, kāpī sō sō mā sō bī nā, mā sā kāzā tā mē shīng mā rī. Mā shī nye kērāng tāntā nā kāpū kāzā yū mē shīng mē. Rī tē ngā sū tsāng mē, kērāng kāng yā sī rō shū chō.
2: Shū sāng shūjī mūlā, chōgū shī nye sō tsāng, Kiran ge kage mo sube ma to tosim job me ma zi shi di yu. Tanda aja chi li me zang, nga lo zho chi ge cik ha xe xie gi yi. Tio yun kiran shi ge de da shu do shu yi bu. Tanda chi si da, ne zho di zhe zhe du ri kyo mi duwe. Shu ji la, shu ji la, kiran gulu ma na da. So yi ne zho chen si bu duwa, kiran po kyo gu chi ri. Ding yu nga zho ne zho lo du, kiran ge cha ro mung gu neng gu yu. Tanda nga zho. Kiran li yama chen kaba yung gu zhe, di kong li kiran ge nga ya nambe ngui dige, nye ru ru sui bi yi, nye li dige kimbu zhe yi. Di zhe yung ma li shu zhi la, nye shio di ye jo, di pa xie da.
1: Shu zhi la, kiran yi da chen yung ma da, kiran nga zu chong su yong ge dian su song zang, nga zu chukun lam zhi ya gu de yu.
4: Nye kien zo ya si gi. Lo di ge na la, kien zo nga kia pyo da yao xia zang ya si gi. 我写的，出国没有差别机了，卡给没有，绝不少去。今年俺去哪组？今年俺去哪组？你给做幺四一。
5: 俺最起码都欠他十块钱。